0: kunyitana ungeigwa ugwo ndugeterere ati ni wega uthiurure pressure yaku ihana ati na angimakaigwa gathiurura
1: yes
0: gathiurura uraigwa gathiurura ukarigugu gathiurura na ingi ni urete wega ni unyite wega no igwe thiurura angi ni maburidagi
1: yes
0: angi ni maiguaga ngoro ikihura muno kaundu takau na mundu akaigwa na anxiety
1: niguo
0: dalili icio ngeigwa ungeigwa wena dalili icio ri ni ufatie gukorwo githie
1: yes
0: wone dagitari uthimo kana uthima pressure rore na ugeikara uona ni akira 130 ufuatanirie umenye kana niguo kana ni stress kana ni ke kana heno ndu hihi ungikoi na anxiety kana ndu kumaketie pressure ni cenjagia no ugithimo wona wiki ngima pressure ni athi nguru ni wega wone dagitari
1: niguo
0: kindu kebere kiria gikosaga pressure ni ke kitu kiambere ndauga ni stress.
1: Yes.
0: Tondu rĩrĩa wagĩa na stress, ni triggeraga hormones.
1: Yeah.
0: He hormone ni triggeragwo thĩinĩ wa mwĩrĩ. Ĩgatũma mĩkiha ĩrĩa yaku yanjie kũhana ta ĩracekeha. Kwoguo rĩrĩa wanyitwo ni stress mũno mũno mũno tondu tugaga andũ aingĩ ona arĩa mena depression. 50% yao nĩ arĩa makoragwo mambĩrĩirie na pressure kana mũndũ ũcio no nginya akorwo na pressure na nĩ aiguru mũno ũguo pressure ĩyo yakorwo ĩiguru ũguo na ndũramenya na wĩna depression kana wĩna anxiety kana hena ũndũ ũrakũmakirie ndũngĩkorwo ũgĩciria nĩ pressure atĩ ĩgũkorwo ĩgĩtuĩka persistence no nĩ wega gũthima nĩgetha ũmenye kana pressure no nĩ ya stress kana nĩ ya kũmaka kũu ndamaka tondũ kũrĩ mũndũ ũnyitagwo nĩ kĩũndũ akamaka na igathi iguru kana akarwara igathi iguru no acoka form rĩ igeka atia
1: yes.
0: Igacoka normal but kuri andu inyitaga kahora waigwa dalili cio dauga umenye wega guikara ukiroraga kana ucerere dagitari uthimwo ororo tondu ta iru withu ni ta machine turoraga mundu nacio
1: niguo
0: waka tugaguthima tukarora pressure na ma blood cholesterol na ke blood fat
1: yes.
0: Oxygen ya thakame yaku ĩrĩa ĩrathi kana ĩhana atĩa wa twaguthima tukamenya kana pressure ĩno ni ikorwo ni kindu gikoretwo kimwiri gikoretwo githini waku wĩna stress mũno mũno mũno nĩ ĩtũmaga ndauga mĩkiha ĩgacekeha rĩrĩa mĩkiha yacekeha thakame ĩkaga enough oxygen ũguo mũndũ ũcio akanyitwo nĩ high blood pressure
1: nĩguo
0: kĩndũ kĩngĩ gĩtũmaga nĩ mĩrĩre andũ arĩa marĩaga cumbĩ mũingĩ na andũ arĩa matoĩ kũrĩa mĩrĩre mĩega tondũ kũrĩ andũ marĩaga o irio tu marĩe
1: nĩguo
0: mũndũ ũrĩa ũngĩkorwo ndũrarĩa balanced diet bado wĩna ũgwati wa kũgomerwo nĩ high blood pressure andũ arĩa matakomaga andũ arĩa matakomaga mũndũ ũtarona toro wega rĩ nĩ ũtũmaga kwaga toro na kwaga rest mwĩrĩ waku nĩ ũrabatara rest nĩ ũtrigaga bado hormones ĩyo yatrigwo nona mĩkiha ĩyo ĩgakorwo ĩna stress ya gwĩka atĩa ya gũtwara thakame thĩinĩ wa ngoro na gũcirculate thĩinĩ wa mwĩrĩ. Kĩndũ kĩngĩ nĩ andũ aya marĩa irio ciĩna maguta maingĩ.
1: Yes.
0: Andũ na maguta mũndũ ũrenda ndĩrarĩa ũhoro wa mĩrĩre andũ arĩa marĩa irio ciĩna maguta maingĩ kana indo ciĩna maguta maingĩ. Mena ũgwati wa kũgomerwo nĩ high blood pressure. Ũguo niĩ nĩ ngĩra andũ mũndũ angĩkorwo nĩ ũrarĩa rĩa maguta ũguta tũnini na ũkorwo nĩ ũrarĩa irio ciĩna wĩigĩrĩrĩku tondũ rĩrĩa ũraga kũrĩa balanced diet kana ũkarĩa maguta maingĩ maguta macio mathiaga thĩinĩ wa thakame ĩyo magacreate kĩrĩa blood fat
1: yes
0: blood fat yaingĩha thĩinĩ wa thakame no na thakame ĩyo bado nĩ kwaga enough oxygen ya gũcirculate thĩinĩ wa mwĩrĩ
1: nĩguo
0: ũguo ũgakorwo nĩ ũrahe mwĩrĩ waku struggle ya gwĩka atĩa ya thakame yaku nĩ ũrahe mĩkiha yaku thĩna wa gũcirculate thakame nĩ ũndũ wa mĩrĩre kĩndũ gĩa gatatũ
1: yes
0: nĩ andũ arĩa manyuaga thigara thigara nĩ njũru mũno tondũ thigara rĩrĩa ũranyua thigara ĩna kĩndũ tũĩtaga nicotine nicotine rĩrĩa ĩraingĩra thĩinĩ wa mwĩrĩ ĩkosaga kĩndũ tũĩtaga blood toxins
1: yes
0: na ĩgatũma ĩgatriga hormones cia mũndũ ĩyo hormones ĩyo ndĩraria ũhoro wayo ĩtagwo cortisol
1: yes
0: ĩyo hormone yathiĩ thĩ mwĩrĩ waku ũgakorwo ndũrahota gwĩka atĩa gũcirculate thakame wega vessels icio igacekeha
1: nĩguo
0: ũguo mũndũ ũranyua thigara
1: yes
0: na njohi drugs ĩna ũgwati wa kũgomerwo nĩ high blood pressure na andũ aingĩ mũno mũno andũ aingĩ manyuaga thigara na matimenyaga na nĩ njĩraga athuri kwanza nĩ arũme matithimagwo mudu agaikara agithimagwo pressure okoro ni ranywa thigara
1: uh-huh.
0: Na igwa rigi kamutoni garakuria ni rigwa tu dalili tu na githuri ringi kunyitana.

0: FM. Kune mwaga ndinge wega nani anonge
1: Louis Botop
2: aya marigweta
3: nijitago wanda huu kana wanda huu
4: nijitago kinyuste
5: kinyuste
4: kana ndewa
2: ngumo yao niguo uhoti wao
3: nijitago botewa jogu.

0: na mengi
1: wakinya ni gwetho menyo
2: mundu muhono kuri ni afati guthikiriria nyimbo cia muthungutho ati ni hiruruka guo koiga ekenya methikiria turwimbo kaigwa riu ateri morata akengoire diokyo maga doigo diokyo maga you know ni mundu muhono kuri afati guthikiriria nyimbo cia muthungutho
1: uge waku ni wafata
3: uwa mundu muhono kuri
2: yes
3: ni afati guthikiriria tondu rwimbo ruri mataro maruo
2: aha
4: rwimbo guthikiriria rwimbo thamithikiriria
2: ehe
4: ona kone ru rwa mana
2: ehe
4: Yes.
2: Yes.
5: Ukena Express kwambĩrĩria thaa ikũmi cia hwaĩ-inĩ nginya igĩrĩ cia ũtukũ mwago back to back kuma mwambĩrĩria nginya Friday Ukena Express your evening real deal na wagũya wa gĩthũri
2: Right, thank you mũno makĩria thaa ikũmi na ĩmwe ĩna ndagĩka ithano thaa ikũmi na ĩmwe ĩrĩ na ndagĩka ithano mũtambo-inĩ wa Gũkena FM Rainbow Top nĩ ngũkwĩrĩte wone ndacokereria nĩ ngũkorwo ngĩgũtwara kũrĩa gwa soko murwa nĩ ngũkorwo ngĩgũtwara kũrĩa gwa soko murwa na mũthenya wa ũmũthĩ mũrata no nyende gũkwĩra atĩ kĩrĩa ndandengerwo kuma gwa soko murwa nĩ kĩega na nĩ kĩega piũ tondũ wa mbere kĩndũ gĩtagwo bonus ũmũthĩ nĩ ndambatĩrio tondũ bonus ũmũthĩ nderwo wa mbere kĩndũ kĩrĩa ũngĩinũka nakĩo wona wathaka maita matatũ ũtonete kĩrĩa ũrenda ũgũikĩrio ngiri nyanya na magana meri ũgũikĩrio ngiri inyanya na magana meri ũguo nĩguo nderwo atĩ ũmũthĩ bonus ĩrĩa ũngĩnengerwo wona wathaka maita matatũ ũtonete ũgũikĩrio ngiri nyanya na magana meri no ndacoka nderwo atĩrĩrĩ ĩno ngiri nyanya na magana meri ũkũmĩona hĩndĩ ĩrĩa ũkũingatanaga na kĩrĩa kĩnene menakĩo tondũ no wĩkore ũkĩinũka na ngiri magana matatũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ no wĩkore ũkĩinũka na ciringi ngiri magana matatũ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ koguo ũndũ wa bata mũno makĩa nĩ kwĩyũria atĩrĩrĩ mũrata niĩ ndĩna andũ ndanaigua wagura ũkĩhũrĩra thimũ ndĩna andũ ndanona makĩnengerwo kĩndũ thĩinĩ wa mũtambo wa Gũkena ndĩna andũ ndanaigua makĩnengerwo kĩndũ thĩinĩ wa mũtambo wa Gũkena ndandaiguire ũkĩra mũndũ ũkiuga mũndũ ũgĩtwo Lucy na tũkĩmũhũrĩra thimũ atĩ nĩ arĩa ngiri igana rĩa 47 kwaneanĩtwo aya ciringi ngiri magana matatũ Lucy Wambui wa ndĩritwo akĩyoera ngiri igana rĩa 7 kwaneanĩtwo ngiri magana matatũ Virginia waceke wa Kariũki akĩinũka na ngiri igana rĩa 66 nĩ kwarĩ na ciringi ciarĩ cianeanĩtwo harĩa twarĩ na mũndũ wainũkire mũndũ ũgwĩtwo John athakire rita rĩmwe akĩona ngiri igana rĩa 56 ningĩ nĩ kwarĩ na madamu wetagwo Eunice Wangarĩ wa Kagunya ũrĩa wainũkire na ngiri igana rĩa 72 ningĩ nĩ twarĩ na mũndũ ũgwĩtwo ta Boniface Boniface wainuke na ngiri igana rĩa 68 na twarĩ na mũndũ ũgwĩtwo Sir Stanley wainuke na ciringi ngiri magana meri ma 64 nĩkĩĩ gĩkĩ kĩaneanĩtwo kwaneanĩtwo ciringi ngiri magana matatũ acio ndakwĩra thĩinĩ wa ngiri icio magana matatũ magĩthaka makĩyonera mbeca icio ndakwĩra manengerirwo mũndũ ũgwĩtwo Stanley kwaneanĩtwo ciringi ngiri magana matatũ we mwene agĩthaka akĩinũka na ciringi ngiri magana meri ma 64 hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ ndanengerwo ngiri magana matatũ we nĩ ũramenya thĩna ũrĩa ũragerera we nĩ ũramenya ruo rũrĩa ũragerera kĩũria nĩ atĩrĩrĩ ũkũinũka na mbia cigana thĩinĩ wa ngiri ici magana matatũ na ũririkane ũgwathaka maita matatũ ũtonete wahota gwĩkora nĩ wainũka na ngiri nyanya na magana meri na bathiri o ũrĩa ũrathaka maita maingĩ ũguo noguo mĩeke yaku ya kwĩhotanĩra ĩrathiĩ na mbere na gũkorwo ĩkĩongerereka nĩ kũrĩ mũndũ ũthakaga once na akona nĩ kũrĩ mũndũ nake nĩ kũmwendikagwa cigatungu ũrĩa mũgĩkũyũ oigaga atĩ nĩ kwenjera enjagĩra oya thimũ yaku wĩkĩre star 447 hash oya thimũ yaku wĩkĩre star 447 hash oya thimũ yaku wĩkĩre star 447 hash warĩkia ũguo rĩ ũkũnengerwo tũthandũkũ tũtandatũ ũkũnengerwo tũthandũkũ tũtandatũ we mwene ũcagũre nĩ karĩkũ ũrona kena kĩrĩa ũkwenda warĩkia ũguo no gwĩkĩra ũgwĩkĩra pini warĩkia ũguo no gũtũma ũgũtũma mbeca iria nyingĩ ũngĩrengwo thĩinĩ wa thimũ yaku nĩ ciringi 49 mbeca iria nini mũno ũngĩrengwo thĩinĩ wa thimũ yaku nĩ ciringi 48 mbeca iria nyingĩ mũno ũngĩhotana ihotana rĩmwe nĩ ngiri magana matatũ mũrata oya thimũ yaku wĩkĩre star 447 hash star 447 hash warĩkia ũguo rĩ ũkũnengerwo tũthandũkũ tũtandatũ we mwene rĩ ũcagũre nĩ karĩkũ kau ũrona

0: sawa hapa, sawa hapa, sawa. Reporter mwana makiria dha, igere katika dakika 15. Oh my goodness, this is a nice one, I'm telling you. Inayo ni mzuri jamani. Ah, ni mzuri jamani. Faraine yani ya Hawaii, 10th of August 2026. Negado na sogada tu negado shimo nyo do agosago ra tafarire na wede tembuno makiria tafarire yani ya Hawaii. Ni wabugwa mo gidati da dayo. Otore do katina wati da dayo. Wotia ga motore ine tu maroto nako gia turika na tutatogwa. Mambo mbili tatu inakusumbua kwa roho ama kwa akili. Noga ina ke alio berehede shiode ke ya kora wali berehede shiode. Ni de dayo mono sana tena sana. To berili ugo wega to die ginyava dita. DJ Makinta ida de ya bere da igere kija vai da to da ida to kija vai da ne of course ma do ma ma ma ko ko motore ni oto toraga na ko ge digo to ba titi go to ba titi go gi mo dia ma do ma ko mo le sa ni wa bu go mo gi den na da how are you doing
1: Can I fame?

0: Ajabo John Bugla. Rebo re tsego gunyerere. Rebo re garo atkinyerere dai. Dato e ka tike deke komena inyani wa bugamo gide na dai. Tore adro kati ro dai na dai. 10th of August 2026 nika kana mono makiria. Ni do wa oni tani riwako. Dio kana no wanete atugatirira makoro atugatirira makoro goko online. Na atugatirira cio ni daruthiriria nyonaga makiaria o horo wa kindu gitagwo prediction kana urathi wegie uteti rimwe ndi uragia atiriri na tina uru na no wega kuguriki uri tondu gitikiona hanagirwo ni ni jitikitie o mundu ni ari maundu make na uge wake no ningi ni kuyuria atiriri kai rimwe gukoragwo na categories si urathi tondu ni ari mundu nyonaga kiratha na ndamuthikiriria ni njigwaga kiratha uhoro wegie siasa peke yake ndindaigwa kiratha uhoro wa kindu kingi njigwaga kiratha ngao ni agatuika nga president ngao anga ni ageka ngatia o anga ni ageka ngatia ngani anga ni ageka atia ndindaigwa kiratha uhoro wa kindu kingi tiga o uteti tu he enewe ni traka ndige gutenderia ciumenene
1: Volcan FM

0: Kena FM nituraku gwera mutumia na mawira make mothe iroto ciake na ihoto ciake
1: mutumia ni mami wehoke iruo kurera na kurugamia ruciaro rukite
2: ina wasi na nyingi ciage kwire itake gwethago
3: mutumia ni mutongoria wa gwaka kurugamia biashara na guthondeka miake
4: kuguna ni demurti wira ni muhuri wa biashara na ndi mutongoria
0: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
5: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
0: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
6: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ
0: gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
1: no njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ
0: gũkena rũcinĩ your morning kickstart
7: rũrũ rwĩmbo rũngĩ rũtarahutĩka Gukena FM, Rubato.